0: Thank God for our service last night. Pastor, preach about the evidence of revival. Minsan iniisip natin pag mayroong nangyayaring problem ay may maling bagay. Hindi po lahat ng pagkakataon na may mga problema or may mga persecutions or oppositions ay may problema. Kasi sa time na si Paul ay pumunta sa Ephesus at nag-preach ay nagkaroon ng riot. At sa riot po na yon ay yung riot ay hindi ibig sabihin na mayroong problema, kundi mayroong revival. At na-mention ni Pastor yung genuine revival sa kanyang unang point. Unang punto ni Pastor, na-mention niya dyan yung genuine revival, that the word of God prevailed, sabi po ng verse 20 ng, mula sa text. At yung revival ay changes people. At may mga taong nakakilala sa Panginoon. At ganoon, pag may revival, may mga taong nababago yung kanilang buhay. May mga taong tumanggap sa Panginoon na tagapagligtas. Lives being changed dahil po sa revival. Diba? And people, yun na, people getting saved. Amen.
1: At yung growing resistance, yung nag-preach si Paul ng Word of God, hindi lahat ay masaya. Kapag pinipreach mo yung salita ng Diyos, hindi lahat masaya. Yung iba kasi ay iba yung paniniwala nila at mayroong great revival na nangyayari at yung Word of God ay nag-prevail at ayaw yun ng kaaway. So it means sometimes kapag nakakaranas tayo ng problems, it doesn't mean na tayo ay may maling ginagawa. Minsan, tayo ay gumagawa ng tama kaya ayaw tayo ni Satan at doon nagkakaroon ng resistance. Amen?
0: Oh, na-mention ni Pastor si Demetrius. Isipin nyo, nawalan siya ng business. Tagabinta ng idol, tagabinta ng tawag dito ng mga Diyos-Diyosan. At nawalan ng business, ang ekonomiya nila ay bumagsak at dahil doon nagkaroon ng opposition. Huwag tayong ma-surprise, don't be surprised

0: opportunity ang Panginoon para mag-work sa atin at huwag nating pabayaan yung responsibility natin as a Christian.
1: At tandaan natin that our opposition, persecution, or any problem or drama will not last forever. Will not last forever. Marahil nagsasuffer ka ngayon. O di ko alam kung ano marami pinagdadaanan po natin. Kaya na-mention ni Pastor, it will not last forever. Hindi siya susunod sa'yo sa langit. At hindi siya susunod sa'yo hanggang sa ikaw ay tumanda. Darating yung time na siya ay matatapos. Amen? At yun ang magandang bagay. Amen? And Paul, keep preaching kahit na nagkaroon ng riot o nagkaroon ng opposition sa time po niya. Amen? This is our next song, requested by Sheena Mae Gutierrez, sung by Commonwealth Baptist College, High and Lifted Up.